kisone moyo wake mambo. Iyane angaite sa Josepha, iyane angaite sa iye. Zita rangu ndonzi baba Joseph Makani Kimanyeruke, ndiri pa Zimneti Radio.

0: maikemisetso a rona change e re tlisang ha se ya hore re rekisitse ha kae, how much have we achieved, ke hore re kgonne ho ama dipiletse kae. Mme ha ke tsamaya ka ntle mona strateng, batho ba tla go nna o bone ke a presenter, but batho ba bangata ga ba tla ka go nna batla ura o rata wa presenter re bone SABC 2 mara man ka nnete ha o bina le setlhopha sa Holy Cross. So ntho eno e nketsa motlotlo haholo, at least ke a bona gore molaetsa ona wa se Modimo, ntho e leng yona e ne re batla gore e finyelele mo dipeleng tsa batho e a fitlhe. Ke sona se ke bang ke thabang ka sona, ke ikotlang sefuba ka sona.
1: Exodus 35:3, regai kuesa moto mudzimba dzenyu nezuva resabata.

isabatha mina esami siyangisinda oh siyangisinda Nkosi oh ngimswile umhlabeleli ehlabeleni